不隆嘞，多少人记着公开牛。Tok salang si cho pung khanyong, kha pang tamo sa chere.